0: Nej, folk lægger den ikke meget. Hej. Ham var i mellem.
1: Ja, ham var i mellem. Kokri, takuk bobin je shamani shai kinarika au kok thai jeng khati tai tapne bagai himale tabu katala achai song borok ka agli doli o toro ba gana gini o kabang ma bosong rok bai matongo kok ma shau hai ni bagai tabuk jeng sinai di jing jeng jing jini ojora o se jeng se kok bul jagai kok mix kai shau ge jini achai song katal song ba borok ba tebo kok mix khai chane phebo shadi jese kok bosong ka ba mane jese kok mano asa khisi ni bagai ka ham chini jom phatar haste ba kobun jaga ro thang tani chini bagai chuba phiaba tomung jeng sapro to shadi phiaba jeng shai mane ni nang kok khai se inge baksha baksha jeng chrai rong no ko ta pung ni chrai rong no kok thai ni brok meaning se shai ma ya mane obo tam no hinchi shai ma chini kok ba iba puini kok ba ba english ba asak chini tabung ni chini bosong no khai bangla rok khai asak man the no hin manado means hindi ba english rok sanga english rok wake sai mane phia ba kok borok rok wesin khai borok mayang thau kubini kok man mani ka hamna phia ba kok ka hai se ni ni kok bai bo man thai kla yo manane nang ho to mung bo tini shali ya khana sai man le ya te bishi chi bishi nei chi wo borok to khorok sa okra ngai nai ba bum busani eba bu phangai nai oba hai rogo broke shili anga busano ba ke ri mane am hai ke chini kok rok kemana ni ba khago thangi mano am hai ni ba kai sing tini o topic no tui phaile ka phaiti shabaton karangana hello
2: hello
1: e phung ka ham
2: bugo
1: no
2: topic
1: to sa srai ta bugli ang kam kang kna
2: bai khuti sel ne re khola a chung tini kok thai khati bong na tei chalai ta mani a ta ta bela nang mani kok na Ini kok no buji bu menyai or the por nai serai do bu ni kok no no salai chano aba hai ni dus kang ro am ti do muza that the bono buji ya khane ni ni ya ke aba hai do kai ta no aza ga mo shini ga mo nu ga ri mano ta sang ga no no lo yin ni kam sang shin ni bai kan ni kok phai ya ta ka hai ne ba do ri am kai ang za tur bono ang tu mo ka chi se kok du da ngi shin kok we khai ya ni tong kha ba am ni ko no kok ring ga ngang kang sa nam ni tai ka Kang musang nama saya tu. Mana ngapun no, zaman ni sebut zaman ni language tu mang sebut zaman ni kok. Kain zaman saya bawa yang ngapun no susah unyai. Angkani kok borok senam pinu angkalang angkam teh kisnam. Angkai sini senam ibu tunggu tak zaman saya. Zaman ang kebetul tu saya sini kok boleh tu situation time semua baik ke pori naya hairok ni kerong lagi loko kok apa? Baik ke boleh siapong hairok. Ya, mana hari ni kita ang nukah ang oksigen kita ni tu moni sini. Ang apa nang baik ang senamanya kah tanglang mah ni. Ada tanglobar. Bukan ang senamanya kah tanglobar. Jadi tu anobar yang tangi.
1: Tangi tu.
2: Baik anobar yang lang mana, nang puno lang mana obar ya kah? Tanglobar ni ang puno ang baik yang senamu tu. Dan kaya domi zaman karbon dioxide. Apa nang senam kah hokunobar. Apa hakinya angkai senamu tu apa orang senam? Jadi hidrogen tu sehatu bo manusia nama mesin ni ni korang buat harpu guna guna kita tuinya apa?
1: Tuinya apa?
2: Apa hidup